yalla nak asaman ci mom reyou ko ci kenn ba def ko ni mu def suuf ci reyou ko ci kenn ba def ko ni mu ko def motax mu ne fatirus samawati wal ard ba bi mu wacce fatir ashabu amon nu ci tabarakallah jafen jafen ñu xam manam waye ngeen ñu ben arab mo ñew yor ben ndaxna bu melni ñu tudde tay tengale te ñi bay diko sol bu ñu ñewé bañ koy laaj ñiko waw fo jëlé li mu ni ana allazi fatartuhu rek mi dali a kon nak fatir moy defa mi dali jëlé manama ci manam yi dali koy jor yor ñum saabi surato shura aya fuk ci lañu toll kan moy yalla yalla ja'ala lakum mawlan sakkal min anfusikum ci seen bop azwajan ay soxna ja'ala lakum mawlan sakkal min anfusikum azwaja waxon na ca ginaaw ginaaw ne ja'ala ak fa'ala amuñu lu ñuy tekki yépp ci olof mooy def na ja'ala def na fa'ala def na léegi nag la ca kanam nag mooy tekki def na maanaam boo fekkoon koy lekk doo wax ne ja'ala doo wax ne fa'ala da ngay ne akala wala nga ne lekk na maasa fa'ala ñu ne fa'ala l akl lekk na kon suñu ne fii ja'ala lakum duñ wax ne moo leen defal ja'ala lakum moo leen fakkal min anfusikum ci seen bopp azwaja ay soxna kenn ku nepp mu sàkkal la aw xeet bi qudratihi min jinsikum nisaan min al adamiyat ndax bu fekkoon nit dafa aajo woo soxna waaye munta am min anfusihi wala min anfusikum xanaa nit soxnaam léegi day nekk tabarakallah ci bàyyi ma yi wala yi demee ni ko yooyu kon du sotti ndax xëy jox aw nag dépense munta sotti xëy jox am xar dépense munta sotti moo tax lii yàlla joxuñ fii am solo ja'ala lakum min anfusikum nga yëg ne soxna si ak yow min nafsin waxida ca xutba ba ca takum sëy min anfusikum azwaja ay soxna kenn ku ne na jàpp ne soxnaam mi ngi bàyyeekoo ci moom nekk moom mu nekk ko kenn ku nekk ci ñoom ñaar nekk sa morom nekk nag azwajan tullanti kenn ku ne tullanti sa morom ndax lu jiitu nga koy denc am na nuo tuddan duñ ko dencee yokk waaw boo amagul soxna daa am nuo tudd soo ko amee am nuo tudd yokk bu mu nga yokk ci moom nag tabarakallah moom moo ci am solo moo tax gis nga léegi ni jigéen ñi yokkee ci seen tur yi beneen sant tabarakallah diw nangam nangam diw Sall Diop wala diw Diop nangam loolu benn gi ngeen xam ne moom la yàlla joxañ ci min anfusikum azwaja loolu am na solo mu ne it wa min al an'ami azwaja ci jur gi it mu gi ne mu sàkkal leen ci ay xeet wa xalaqa lakum kadalika min al ibil wal baqari wa da'an wal ma'as asnafan zukuran wa inasa mu sàkkal leen ci jur gi bay xari nag yi gëlëm yi mu sàkkal leen ci aw góor ak jigéen nga yor aw bëy mu tekk soxna nga yor am xar mu am jëkkër léegi nag góor ñi ak jigéen ñi ci bëy yee xar yeeg nag yeeg nit ñi yasra'ukum fiihi politique boobu la leen fii mën a bàyyee yukassirukum bi sababihi bi tawaludi walaw laa annahu xalaqa dhakara wal unsa walamma kaana tammata tanasulun wala tawalud su góori jigéen amutoon kon jurante du mën a yëy ni mu wéyee tabarakallah moo tax bàyyi ma yi xaryeeg fasel nag yeeg bëyyi dafa bu ñu duggee ci wàllu soreel am njur wàllu planet ñoom xaryeeg fasel nag yeeg bëyyi yoon ñu mas a àgg tim tabaski tabarakallah am si jafe-jafe lool moo tax suñu borom ñoom bàyyi leen rek tabarakallah ngi leen yàlla fàtte ñu bàyyee seen bopp noonu ndax yasrakum fiihi kon nag laysa ka mislihi shayun laysa nikkul ka mislihi la niru la naroon na niru yàlla shayun la naroon na niru yàlla lu mel ni moom amul waaw lu jafe dëgg la nag moom aay ji ndax misla ka da ñoo bokk la ñuy dox ka dafay melal tes bi misli noonu bu ñu ne woon Suleyman ka galaay wala Suleyman misla galaay ñaari jumla yi xam naa ne ñu jàng luxa ñoom Cheikh Gaye ak ñooñu duñ ma dañ na ci jàppale xam naa ne ka ak misla ñoom ñaar dañoo bokk lu ñuy dox yàlla jiital lay sa teg ci ka teg ci misli ji fay ñu maanaam kon ci olof la naroon na bu amoon luy mel ni yàlla amut lu niru loola

واجب وإذا قيل له بنكو اتق الله رجل يلا أغزد هداري كي جاكو على عزة الجم رجل يلا منا أيوه من غير رجل يلا داري كماسي اندي جم دي تيترو بالإثم تكو تباكار دون منا وإذا قيل له بنكو sayyidun la wax ragalal yalla ndax yalla reey waye am nañu bo len waxe ragalal yalla rek ñu commencé titre waxuma ragalal yalla waye waxe bana ko ne ko saway mune am ni selul li ngay wax rek mu mer waxuma la nañu ko waxo deug sa bo ne ko ragalal yalla waaw ragalal yalla kay amna gaay xani fi ne buñ ñewon buñ waxon ben affaire ngay sho na dang ko wéne video kay wax deug la yalla mu ne ko xamna bu la waxe ragal yalla ngay jaay jom fa hasbuhu baynako wala muju wayam jahannam moy sawaraw jahannam wala fi sabanna al mihad lal babu ñax sawaraw jahannam yalla jara musa wa minan nas amna ci nit ñi man nit ko xamne nun la def yasiri nafsahu koku may ben sahaba ko ñox sohaybul rumi sohaybul rumi sahaba yeb dañ doon gaday mom tam mu jog bëgg gaday wa quraysh dal di koy dat ne ko arumi manam mom rom la dekkon fi ci itali ñew makka tabarakallah ba yag fa dugg ci l'islam am fa allah njabot ak lepp tay nak gaday jot mu wara joge makka nak dem madina mom bokut ak sahaba yi kon ka wa quraish ñu dab ko ne ko yow bi nga fi ñew yoro dara mu ne dede ñu ne ko lo ci amé ci suñu dekk la joge wa mu ne nga bokk koy jël nak yow bokk madina lool du fi am mo la wa mu ne waye suma len joxe alal ngeen bayima marawale sama diine ñu ne ko waaw ñu ngi ci yoon sa diine mu ne acci ngeen demé sama kër nangam nga ci bëref sangam nangam nga ci bëref sangam wax leen mo lam fa alam nek mu wax leen ko gaay da dikoy bayyi mom mu dem naka mu jëb yoonte bi ci jakka ji rek yu dina jox taxaw ne ko rabbi hal bay'u ya suhayb waaw sañ jaay ma jarna yow suhaybur rubi wallahi ndesal mu ak ci tok yim amon ci alal lepp la nga ngoy joxe pour rawali dine ma tam mi ñewé marina yi dir bu yagal xam suñu borom tabaraku taala fa yakul tan lam amon ak marché and ak sama soxna su ndeysaan ñuy duggi waji may jaay ya dafa rebb mu ma jaay wallahi yoyu sabatun sabay ma tax sama borom yalla kontan ci jëfëm ji ndane wa minan nas amna ci nit ñi man yashir nafsahu kuy jënd bopam ibtigha'a mardatillahi ngir yaakar ngeerum yalla ha wallahu yalla nak raufun ko ñewante la bil ibad ci jaam bi yalla yi ñewante ko dal di koy bali bakaram aduna dal ko alakhir jar na ko de ya ayyul lazina amanu yeen ñi gem benen digal ngop udkhulu dugulen fi silmi ci jaam ji dugulen ci l'islam ndax moy jam motam do ko silm dugulen ci jam ji dugu muccu ken muntu muccu nak tudugo ci udkhulu fi silmi dugulen ci jam ji kafatan yeen ñep dugulen ci sel lepp waaw wala tattabi'u bulen top khutuwati shaytani tank shaytani innahu shaytani lakum yalan aduun amnun la mubinun bulair shaytan sen non la bulair li ngeen di legge la beug yaq wallahi deesam fa in zalantum bangen tarxi se ba top shaytan nak teegulen ko min ba'd ma ja'atkum gina bam len dikale al bayinatu yulair fa'lamu khamlan anna allah yalla azizun ko tedd la du topante yeen bakar ndaw hakim ko xel la ngeen ko balem balem shaytan lay len mutarxis lo ala tabarakallah ba nga taxis wa yalla neena bo jeglo mu jegal la yalla ñala jegal hal yansuruna mo ndax dinañu xaar illa ludut
an yati yawm allah yalla dikal len fi zulalin ci ay nir mun nakhlu la gay di xaar yalla dikal len ci ay nir min al ghamami ci bir ay xin wal malaikatu ta malaikai dik ñomit waxu di al amru ñu dogal mbir ya neena amna ci nit ñi ñuy xaar lool ma yansuruna shay'an illa an yati yawm allah yawm al qiyamati li fasl al qada' bayna al qalaiq dara lañu xaar manam seen dëngëte bala dañ yawm al qiyam da ñew yalla ñew malaaka ñew ñu door na yalla kan diga dëgg la way c'est trop tard wa ila llahi yalla turja'u lañu dello al umur bir yeb tabarakal yalla neena sallajal bani isra'il bani isra'il kam ataynahum ñaata lañ leen andil min ayatin ci ay aya bayyinatin yu leer min ayatin ci aya kem tan buy wonane yalla amna bayyinatin yu leer ñaata la barina lol ba kenn mënu ko lim on yu badil kep ku wéccandiko ni'matallahi qawl yalla min ba'di ma ja'athu ginabum ko dikale fa inna allaha li wur mo yalla shadidul iqab ko tar mugal la yalla jalla musal zina lin nas wallahi zina lil ladina kafaru mugo zina rafatal nañu lil ladina kafaru ci ñi wedd yalla al hayatud dunya dunduk aduna ñi wedd yalla dunduk aduna dafa fa ci ñom setan ne ko rafatal ci ñom motax lepp luy rafatalu aduna rek ci lañu nek zina lil ladina kafaru al hayatud dunya day rafat ci ñom day neex ci ñoom bañ fa fatte du ndugale wayaskharuna ñu tambulé rétan min lafina amuno ñi gëm ñu tambulé rétan ñi gëm bo waxé ben way ne ko muñel ñu ré bo ni aduna yagut ñu ré waaw bo ni aljana neex ñu ré pour ñoom da nga tardé ndax dang ko amut ben na wajjo xamni ji waré auto bu neex sax bo waxé la man dang ko amut waaw yalla mune baxna wallazina amanu te ñagum de fawqahum yurli fiita kaw de yawmal qiyamati bu yawmal qiyamé waaw ñigum yalla bu yawmal qiyamé ñom ñoy nek seef yi fiita kaw wallahu yalla yarsukh may wursagal may yashaa ko ko neex bi ghairi hisab ci lu dul regle wursagu bare bare bare do am fu mu yeb kana nas kana nasu nit ñi nekkon nañu ummatan wahida wenn xet fa ba'atha Allahu yalla yunni anabiyina yunanti mubashirin ñi bëggal nit ñi ci duggu aljanna ñi nango top yunanti wa munzilin ak di leen xop ci duggu sawara te mo ñewé di yunanti kana nasu ummatan wahida فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وانزل واتي معهم بوللي نك نيونا الكتاب تيري كوي واتي رك ام تيري بالحق تي فول نك تير واتي رك واتي فول لو فموك وا ليحكم غير يونت بوبا اتي بين الناس ديغنت نيني في ما اختلفوا فيه تلا ني ووتي ليپ لو ني ووتي رك يونت مو نيو واخ تخر خرو بج مو جال motax yonent yi mënu ñu ñak waye téré ñi andi mënta ñak lepp lu ñu wote ñu até len ca min al haqq ci deug bi ni ci ndigal yalla wallahu ta yalla nak yeeg yi moy jubal may shaaw ko ko neex ila siratin tek ko ci yoon mustaqim yoon wu jëf yalla ñu ci yalla tek ne waaw yeen nit ñi am hasibtum ndax ba ngeena yaakar wala ba ngeena yaakar an tadkhulu aljannata ngien wax rek rek duggu aljanna walamma ya'tikum tadkhulu bulen masalul ladina la dikalon nga xamne khalaw jitu nañ min khablikum lu jitu ngien di ñew waaw yalla mu na yeen wa jamono legi yeen dal def ngien aljanna ci yeen lay gënu yomu dal dundu bu dundu sappi la nga dagu dem aljanna yalla mu na kon affaire bi yom ha ngana ko waw gaayo luñu xawle won mune da ngeen mos la gaaya mos kala
gaaya mas gaaya masadhum laalnalen al ba'sahu an-naqar wa ad-darra'u ak lor manam xex ak lor door nañ len ay jasi xañ nañ len ñi reey nañ len ñi tagu seeni mbokk wa zulzilu ñu reng reng len dakhalen hatta yaqula ar-rasul bu yunte bana di wax والذين امنوا معه اك نيغم اندك موم متى نصر الله كاني لا ني ام ديمبل يالا يالا من لوله غايي مسون وار نينا خلات ني وار نين كو مس باي توك في رك دخل الجنه بوما دي دون توان داما نان ماتال جولي رك داني الجنه ولا ليغ ياغي ديف ني رك الجنه yalla mune fokk ngeen mos la gaaye mos di ngeen agu ci pass bañ agon nak waaw ay sokkel ngeen tambale mos la gaaye mata nasrullah kay len dimbal yalla yunitu bi sawono na ca kaaba ga ndesan xabaat tek ko fa niko waaw yum yalla yoni sakku ñu ndimbal ci yalla sonu nañu yoon te wajjuk top ne ko da nga ne yakamti rek nga ne yakamti rek waye la gaay way dajoon dajagulen ko li ngeen di metti li metti le la gaay dañan dajagulen ko ci ngeen gaay yoyé dañ dan gas am tax duggal ci ben way bam ag ci ndigli ñu jox ak ci ñaari gaay ñu xar ko ci dig bi te duna ko ne ko da nga yakamti rek laylis mene gis nga gaay yoy dañ dan tangal ab soy bam xonko ciur ñu leen koy watte seen kaway diko ñaas te duñu ko mu leen yakamti tabarakallah kër lok gaay mu jox mata nasrullah yalla ne ala dama ne kana xamone inna nasrallahi nimbalu yalla qareeb lu jégel ak han gis nga ko legi tabarakallah tayena yasalunaka dañu la laaj nak ñi bëgg joxe ma za yunfiquna bu ñuy joxe kuñ koy jox ñi am alal bëgg joxe ñu waaw legi yalla yow bu ñuy joxe kuñ jox ginaaw bañ tambalé ba legi yalla naan joxe joxe joxe joxe legi kuñ jox qul lana ma anfaqtum lepp lu ngeen nara joxe min khayrin ci lu baax wala min khayril alal fa yuwalidin tamulin sen papa sen yaay soy joxe ngax tambale ci sa ñaari wajur mo gën ndax ku ñuy laaj baax na am deet ay mbokam lañ koy laaj fa lil walidayni leele nga dem ko le dara pecci fay fa 1000 francs su yaay xey lepp 200 jënd ci ñaari yaboy ñew fiire la nga lek ah deggu alquran leele nga jënd ben cassette musique 1000 francs 1000 francs c'est pas pour rien le 200 francs joxe pour ñu jëne le kilo mburu fa lil walay te koy jox sa baye ba sa baye faato na falu lool nak mom du ay lepp koy jox sa baye bo amon sa sol defi bëggo dara wéru de nga ñu jox ko bu sa baye di sango su rek ngay falu waxuma la falu tok suñu tok de da ngay am lo xamni du dul jeexati waye boy am di lek bu fi jole nga torox nun la yalla tuddi affaire yi taw yalla mourati affaire yi nonu falil walidaini li ngay joxe tambule ci sa papa boxolam sedd ak sa yay boxolam sedd te it bul am soldu len mosal dede di yoral keur gi waye tak jabar dem ba amo 6 fo xeyna la yow ni amo 6 kan ngay am 6 nga tok fa nak ni sa xaj tek ci buntu keur ga dal ni papa ji chien méchant papa xaj bu bona nek fi nang ko moytu bo ko defa ndesan bu ñew bu sané rek xaj bi nako mbaw xam nga lool baxut da ngay yor sa ñaari wajur yalla wax de ma am dafa ni ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayn ñaari wajur ko ci tek ak wala karabina mbok yi ba jeen yek na jaay yek tante yi ku ne noxalam set
na xaliss beuri way ko du seral xol joxe ngo moy seral xol wa ko becc ba jangay ko sa day reey ci mom ndax fatlikou bi wa lolu ci upp na di ñak def sey jaay ci akhra bi la bokk tanta ci la bokk sa bay tax ci la bokk ñun ñepp ci biir lañu bokk wal yataama ak jirimi ñi seen bay faatu te ma la bu seen bop wal masakin ak yalwan kadi yalwan kadi legi ñu ñew yalwan ñu yëkati dara jox ko lool ci la bokk wabni sabil ak doomi yoon ibnu sabil moy ku tukki sori dekkam nek gan ci suñu dekk wala gan ci benen dekk tabarakal yalla mu ne wama taf'alu lepp lu ngeen def nak min khayrin ci lu bax fa inna allaha bihi alim yalla xamnako fa yalla ñu tangati ci ay ji tejju ko ni mu ne ñi ma fi lim ñepp kenn du len jox ñu tagg say maam kon jox len du yom mo tax mu tejju ay ji ni waaw bo joxon tay ku lay tagg 100 francs nga ko jox mu ne waaw sall ngari so am ci balag barke ji mi ci ñaani bëgg bi na ba kew ya xamul ayna waaw ya to jolof to saaru mu ne mo legi lool boko bëggé sa bay dang ko yaa du la ko wax de jere jef rek waaw boko bëggé sa bay ñaan seen yoy do ko jam miskin yak yoy miskin ku yalla boko sa rahé yalla yalla fay jox ni waye di la tagga sa maam du ko ci fek lolo tax jox ñoo ñu jafé parce que gaay lañu bëggoon buñ joxé média yi kenni ko a passé joxé na nangam kay fa muy def ni ñaan passé mo joxon affaire ba kéro salamu alayk gis nga ay ñu ko yalla tejje mbokk yi dalay wone jox say mbokk yomul dalay bëré sa bakkan dor ko def waaw ma anfaqtum wala wama taf'alu min khair wama taf'alu min khair fa inna laha bi ilm yalla xamnako ginaaw yalla xamnako rek bu la tagge bu la teggut bu la waye bu la waye tampi aw dama ci am tiyaba te def na li nga war def waye ko meuna jox mu way la te du ci ni ya ngay sank wa ñu geewal la ngay joxe rek nim xewé legi kutiba alaykum fartal liñ ci yeen al qital khare khaya wa huwa tanqa kurhun lakum lu ngeen bañ la yalla mune faratal na khaya waye kurhun lakum lu ngeen bañ la motax bo waxe ñu ne jaal xeyna legi jaal akbar jaal naf he yalla ne waxuma lol fen waaw waxuko di jihad jeex na deggal ko wul la kum dengen ko bañ way jeexul dañ ko bañ rek lu leen la dañ ko wax nan yoonti bu mu joge ci xare ba daf ni intahayna min al-jihad al-asghar wal an ila al-jihad al-akbar ay am baax na lu tax ginaaw gi mu jihadat ha lu tax ginaaw gi mu jihadat lu tax umru fouti ñew fi jihad ci ñaar ci jeer ak joom ñaar kanam degul ay degul kon hadis ba nan ko seeda han lolu tekki wul ni jaa jeexna wa huwa kurhun lakum ngeen ko bañ bo jaat day yaq economique xam nga jaat legi day xif bi day ñew xam nga rek yalla mu ne monté wa asa khayna day an takraw shay'an ngeen bañ ta wa huwa shay'an bañ khayrun lakum mo gën ci yeen waaw xayna ngeen bañ dara wa huwa khayrun lakum mo gën ci yeen wa asa qayla an tuhibbu shay'an ngeen bëgg dara wa huwa loli ngeen bëgg non le sharrun lakum mo yasti yeen ngo wallahu ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamu yeen xamul leen leg li ngeen bëgg dara te moy tok rek kenn bañ jiyat yalla mo ne sharrun lakum ndax day tax ñu yab leen leele ngeen bañ dara wa huwa khayrun lakum te moy jiyat ndax day tax kenn do yabati ñepp respecté leen han amerikay ni yabé sadam yabé wuñ ko xumay ni bañu fabé sen avion yi di nangul sen otage avion yi sen xolo daal ci lañ ci génné baye sadam mom féké kum neex do leele rek ñu tip tip tip
mom noy neex la tabarkal yalla ko yalla jappale ndax te moy julit nak nako yalla jappale tabarkal ñew na doole lol te legi ñew doole ak toll la bu ron jamono yoonti mom dañ fokk mo mom mu khutba américain yi wax ko mu na gayal ndu khutbam dit bu ron mom mu khutba len wallahu yalla ya'lamu mom rek mo xam wa antum la ta'lamuna yin qamul yalla nena yas'alunaka ni laylat 'ala ash-shahri haram ci khex ci wer wuñu ormal qital fihi khex ci xam nga jamono yoonte bi nekke medina te farata la guñu khex ñu nek di andrene sahaba ye saxi di das jasi di wajal khex sam ben wéru rajab gaay genn di jaabali fasi te sa fa ko bi yeufal yeufal bi dina kal kalé ba far gaay yaré ko sahaba yi dalikoy sakal taxañam bu genn ci ñu ñëw ni yoonte bi a rewé jenn way légui dé mu na wéru rajab li nekk di na mu na rewé ko dé ha yahud na yahud na commencé nak nan gaay di dañu won wéru rajab da harama xex té xex nañ ci yalla ne yoonte bi kay ma tontul la qul nalen qitalun fihi qiyah ci wéru rajab kabir bakar la ñu waaw mu ne namuna waya wa saddun an sabilillah galan koor yoonu yalla wi muy ben wa kufrun bihi wedd yalla muy ñaari bakar wa ikhraj wal masjid al haram galan koor kaaba gi ba kenn du fa dem muy ñatt wa ikhraj lihi jinni wa makka muy ñent min ko ca makka ñent yi akbar mo gëna reuy bakar inda lahi fa yalla ci xex ci raja yalla mu ne d'accord na ne bakar gen ay ñom ñenti bakar lañ def waaw lo wax di wax den ci sa guuy di gaji ñaxum jambur loolu li ñi def den sa guuy di gaji ñaxum jambur yow da nga ne nga nam bakar fekk ben way mu def bakar su tuti nga ciow rek waaw ñi dañu def ñenti bakar galankor diir ji galankor kaaba gi weddi yalla di genn nit ñi makka mu ñenti bakar yalla mu ne li mo gëna reuy li mo gëna reuy tabarkal wal fitnatu akbaru min al qatl mu ne ma waxat ko fitna mo gëna reuy xex fitna mo gëna reuy ray tabarkal kon yalla li mu tuddé fitna bokut ak ñun li ñu tuddé fitna ba tax bu ñu waxé rek mu ne bu leen yéfi na ko bëgg wax ñu ne bu yéfi na cete wala yazalu duñu dañ yuqatilunakum di xex ak ñeen hatta yardukum ba ba ñu leen di dello an dinukum ngeen genn seen diine ji in istata'u suñu ko mané waaw al yahud wa nasara duñu bayyi combat bi mukk mukk mukk luddul da ngeen ay wedd yalla ni ñoom ñu dara bayyi he loolu yalla ko wax wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u fuñ ko mané nak ak niñ ko mané te ci lañuy nek ba baa ñuy nek ay yéfer ñun ñepp wala ñu nek ay mauvais musulman ay mauvais xam ne iman yi ay 7% ay 13% jambar yi dugg 15% waaye xale yu góor yi noonu rek tubaab bi fexe ba kenn du takk waaye nag su ngoonee bu ki jim ki ñim amee ñoom ñëpp ñu daje waaw koo ne kaañu fa ci may aj waaye yàlla neen wa may yartadit képp ku murtat génn sa diine min kum ci yéen fa yamut mu dee wuhu wote moom ba muy dee kaafir mu nekk yéefar fa ulaayika ñooñu xabitat sipéeku na a'maaluhum seeni jëf seeni jëf sipéeku na jëf ju sipéeku mooy da ngaa charcé woon wuti àlaaxira
bi nga déxé nga décharger doora dem Allahu akbar lol la yalla jallu musal jaay mo ciess wallahi ak déso wala am sal ko ngor mo fess han di jaay ciess nak naka mu départ rek bunti bi ubbe ko ñaari bunti yeb te xam ngeen ak déso wo mom ama tey ñuy def yomu yomu yomu yomu yomu muri ko defu ci rek seen seen sifa wallahi leesan seen gum rom rek seen yep gene ndeysan ah di defane ak ñun telebu na xaribi waji ag ba ci ex dali wacc nak woor auto bi seet dala war war bo xamne lolu la yalla misal tusul ci habitat amalo ben war di jëf ba dem allah xere def ci re décharger sa door de tawarkal motax baat bi ci arab moy al hubut moy bir bu neewi ci xar habata moy bu xar lekke cere xam nga ñaari ñom bu lekke cere yu bari seen bir def ni nan ha sama xar mi reg na bu ngone nga ñak xar lool moy al khubut mom la yalla da koy jëfëndiko lu bari habita amalu yalla jall musal fi dunya ci aduna wal akhirah ak al akhirah wa ulaika te ñooñu su boba ashabun nar ñoy wa sawar ñoy wa sawar nak ñi bayyi seen pass hum ñoom khaliduna way sax lañ fiya ci sawar wa yalla jall musal ان الذين ني nga xamne amono gem nañ walazina ni nga xamne hajaru gaday nañ non la de wajahadu ni jihad keur keuri fi sabilillah ngir taxawal dina yalla ji ulaiika ñooñu yarjuna sañ naño yaakar rahmatallahi yermande yalla

mande zalika tahfifun min rabbikum wa rahma akoy falla bu joge sen borom wa rahmatun ak yermade faman i'tada ku jalgata nak ba'da zalika ginaaw lol manam waji reyna ustaz mbokki ustaz ak ay soxnam baal ko ben waji gu fi rek ni ki day fonk suñu ustaz bi mu ray dem ray ko koku dañ koy ray ginaaw mbokki ustaz baaru ni ustaz rek yalla mu ne dafa war ma yam waye benen way djuglu dari mel ko ray ustaz ni ko ngalay rek nga dem ray ko ngay ray galay yow mi ray galay de lay ray waaw lu lay afan di wax fi faman hasada ku jalgate ba'da zalika ginaaw bin balay waji ba jël ndam bay koka falahu dayam azabun bugal alim gu metti te moy na ngeen ko ray waaw ndax lu ko moy ray ndey dey bari ya ray sama ustaz ma rayel ci lu ñew ne wa ya ray sama mbokk ma rayel di ray rek waaw waye buñ ko reey ci way ci chaaf rek fa lay daal di yam tabarakallah alhamdulillah walakum am yen hayatun dund ko juk fi qisas ci nat ci fayu walakum am yen hayatun dund ko juk fi qisas ci fayu yalla nga ne bu ñen day fayu rek dund ko juk neex bu ñe ku ray ngeen ray ko ray neew lu ñu tuté yayi ndam na ray walakum fi qisas bu de ku jam nit ñu jam ko ñi jam neew kon do gis ko yar faaka ci mbedd bu de bo jame bi lay dalay japp yow jam la ah do jam ci parce que bo regul yalla gi dara faaka te nak xam nga jam bi nga jam waji lu ko bet saxata way ñu lay xol yow ñu wuur ñu teel lay jax do jam ken do jam ken wallahi ndaysan walakum fi walakum fil qisas hayatun ci ngeen mëna amé dundu ko neex ya ulul albabiyin borom xel yi la'alakum qayla it sugen terele ko ray ngeen ray ko tattaquna ngeen am moytu ray tattaquna ngeen moytu ray tabarakallah ate yalla yi moy jur jam waw ko ray ñu ray ko ku biiral ñu dumako bu amé jabar ba na fi biiralate ñu ray ko ay xeer lañ koy sadd bam je jam na ñoy waaw ku fi and xale bu jigen bu ru sa jabar ñu door la juroom ñu tefuki ko juroom ñu tefuki malagul ku nan sangara juroom ñu tefuku 80 ko ku ñew ni gis na diw muy ndaro te amo sédé juroom ñu tefuku waaw 80 ko legi société bi la ciot ñepp li cial waaw parce que nit yalla xam umru qatar na bu yar bi sore toñ bari waaw amar neena bu yar bi sore toñ bari wallahi acha mu ñew ci ben até kutiba alaykum faratan lan ci yeen isa hadara bu dikkelate ahadakum kenn ci yeen al mawtu de ku ci ne dikkelati nga xamne ñu ngi ci sokrat ay fanam yu mujju in taraka khayran subayyi alal faratal len ci mom al wasiyatu testament mu def ben ndinkale wasiyyi bi nak bokut ak la mirage sa bop deglu testament bi ngay def moy sa alal budé 3 millions ben million bi day ya ko mom berete ne ni say nga may ci say mbokk kep ko xamni ki nerta am ciir ay ci nak alquran da ñew folli ko ndax bi boba mirage ñew ko waye ba legi testament mi ngi wi waye ko am ciir do ko may motax cheikh l'islam haji ibrahim niass dal yalla jox ko leer regle la fi problème bu am solo ci mirage ci ay moy bo dal mirage dañuy jëk jëk rek ni diw miré pa bi juru ko kon do am ci bis bi li yeglu lo mu dem xaru haji ibrahim mo ne bu kenn wax ci lo comme waji alalam bu dé 3 millions mo won ben ba ciompu len ci ndank lu tollu ci ru gaaya jox ko ci rek ni ci la
waye bokul ci mirage mu ne lu leer dafa do am xaru du am lu tax pa bi nangam kenn du xass pa bi waaw ate ki bu am sol ndax jikki jikki ne diw pa bi du sa bayyi wala mën na ci ay lu bare bare bare waaw te dama dama xam ngeen ay mbiram tabarkala ak ngone da doy wax ngeen bal ba dégg intara ka su bayyi

motax fo wote lu jëm ci yalla iblis dina fa wote lu jëm ci aw yonam momit fi lu dajje reey reey reey reey dajje diine fop nga gis ñu ne ci wet ga def fa ndajem po bo de setlu bu tabaski jotté wala korité pota lamp ci koñ yépp xalé dañ koy taf ay koledarak ay kermes ak yoyu mak ñena ca lé sheytaane fexé ba ñom ñu na ca lé motax sheytaane bëgg na ba bu boba mu bari lé lool yalla ñu jall musul musul ci suñu jabot ñu jëm ak ñom ila jahannama di dem hatta iza ja'uha bag bi ñagge futihat ñu ubbi abwaabuha buntiya la gis nga baat bobu it bo demé ci allazina taqaw rabbuhum wa futihat dafa am ak waw ñi dañ leen andi bañu ak ci jahannama ñu doora ubbi buntu bi ñi bokk bokk lo ñele nak lu jitu ñi ak ci fekk na ubbi nañ buntu yi bu yagg xam ngeen leg leg tabarkalla ñom mansour kanje ak abdoulaye sako am fi ay fubal bu fekke lañuy dimanche la ñu doon tambalé jaay yeen cey démé alhamis aljuma samedi bala bisba ñepp dañ am lañuy duggé buñu démé mën na am buñu ubbé seen buntu yépp ñu dugg nañu bëgg duggé waye buñu leen bayé won ba dimanche ñepp ñew bëgg dag no biyé ñu ubbé leen benn buntu lañuy dugg bëgg nañ ko ba nopi dañ fa boxanté bu dé fele nak gis nga ko motax ñay dem sawara suñu borom bëgg wone ne légui dañuy am ay jafagn jafagn ñu andi lu bañ taxaw ci buntu ba futihat abwaabu ha ñu dur ko ubbi yalla ñu tallu musal kon dama ron misal fuñuy dugg te tel ko waajal ci ubbi buntu ya ak fuñuy dugg te waajaluñ ko ubbi wuñu buntu ya mu misal ko ci ab fowkaay wala ab terrain leysaan buñu ubbe buntu ya malaka yi di gardé sawara xol len waaw ñu bari lol ñu dal len di laaj nak laaj bu daw yaram waaw ndax sawara tabarkalla da ngay gis ni sawara aduna wi tang te wosu al-akhirah wi gën ko tang lir yaram mi nim mel nim noy yaramu doom adama nara mel nonu ëlëk ñu nar ko duggal ci sawara wu tang wé rek ndaysan malaka yi xol len wa qala lahum akhlan ghasnatuha ñakoy gardé ñay wattu sawara nga xamni ñoni ci buntu ba ku ñew ñom nga jox sa biye waaw wa qala lahum ghasnatuha ku ñew ñom nga jox sa biye ñoña dal ne alam ya'tikum rusulun minkum xana yeen amulen won yonent bu joge won ci yeen alam ya'tikum rusulun minkum xana amulen won yonent yu joge ci yeen motax bi ñu don jema tafsir la qad ja'akum rasulun min anfusikum xol nga bi laaj bi nga ci degge moy kon ku yi amone yeg yegu ne rusulun minkum ñewon na ku amone yeg yeg gogu tenangul lamu andi bil mu'minu raufur rahim tenangul lamu andi malaka yi ñom yek nañ ne ku def lol da nga sowe ñak ko def nak day te sowe alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaykum ayati rabbikum di jang ci yeen seen ayay borom yi seen digley borom yi seen terey borom yi ayati rabbikum seen looy borom yi ayati rabbikum mandarga yi len di wonne yalla ken la xana amulen woni yonenti bu len don jangal lolou wayunzirunakum yudlan war dilen fatali liqa'a yawmikum hadha seen daji bis bi xana ñooñu daw liñ wax ne seen daji bis bi di ngeen ci massa ñew xalu ñu ne bala ahkay yonenti ñewon na yag nañ ñoo war yag nañ ñoo wax mbirum al-akhirah sa sunañ ñukoy degg dañ ko deggon nak nangulu ñu leen dañoo waxon ak ñun lañu doon wax ñu defene ay kaf la lañu doon wax ñu defene du nonu

bo laaj teñu la ko bax la mo xam nangul na yalla santane mo xam nangul ko mo xam nangul yu ndib di santane mo xam nangul ko mo xam yaangi ci sunnam yu ndib bi wala nekkulo ci ñom dal ku laaj rek ñu diiw ko bax la motax bañu demé yamal qiyam ba yalla andi mbugal yimati ñu gis fa lo xamne lam yakunu yahtasibun nekku ñu won di yaakar ne li mom seen borom tabaaraku ta'ala da leen ko tek wa badalahum mu feñ ci ñom sayi'atu ma kasabu li ñaaw liñ doon faggu lepp da di feñ lu ñaaw liñ doon faggu lepp daan ko xeb ndax aduna daf ci am bakkar yo xamni yu bare bare bare nit ñi dañ koy xeb wa bakkar yu bare bakkaru di kafe lu dul deug bakkar di chaaxane lu dul deug yoy yeb bakkar yoy nit ñi dañ koy xeb dëkk yamal xiyamati ñu la acc bakkaru di yeexa julli bakkaru diko gaawal yoy yeb nek ay bakkar bañu ko dajale nak mu bari lol nax bakkar yu bari rek nekup jël motax aisha daan wax ni yoonte na bu len di xeb tiyaba waye bu len di xeb bakkar ñom ñaar ñep ben bu ci nek ëpp na xeb wa haqa bihim mu daal yeey ci ñom wacc ma kanu la nga xamne nekkon nañ yasta'zi'una don ko foye yasta'zi'una don ko chaqane te moy li nga xamne mo di alquran foko ma sanu tud rek am ño xamne defene mom du dara wala bok ay chaqan lak ay mbir lolé yamal qiyamati mu ñew dal di wacc ci seen kaw suratu zumar ay ñen fuk ak juroom ñatt yalla neena fa iza massal insana durrun da'ana fa iza massa sabulale al insana nit durrun lor lor wa tuti tuti da'ana mu woñu ñun yalla waaw fu mu teggi nit lu metti rek mu ne da'ana mu woñu ben mu tek ko febar wala jaxle mbak ñak da'ana mu woñu bu examen di bëgg jup isa masal insana bulale nit durrun njaqare ci dina du atme ak yoyu neena da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana bulale nit durrun jaxle ndax election ya ngi bëgg jël ci da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana durrun bulale nit lor neena da'ana mu woñu bi maana nit ki sa bu ko yalla tege len ci njaqare wala ci ñak wala ci yu demé ni ko yoyu rek neena da'ana mu woñu mu dadi wo suñu borom motax su jaxlé tabarkalla ak jaamu yalla yomb ko su febaré ak jaamu yalla yomb ko su ñaké ak jaamu yalla yomb ko yoy yeb len lu ci nit def rek ak jaamu yalla dadi koy yomb isa masal insana durr da'ana mu dadi ñi wo mune suma ginaaw ga

yalla ne fakuluhu lek len ko hani'an mari'a lek len ko muy lo xamne lu tey la ci yeen muy lo xamne lu dagan la ci yeen halalan tayyiba al mawhubu halalan tayyiba mu dagan te tey kon jigen sañna liñ ko may may gu ñeuk mu chompu ca gelo wat ki nga xamne moy jëkëram lol dagan na dagan na mu jël lepp tabarakallah jëfëndikoko daganut nak daganut ci yaayam wala bajjanam wala bayam ñu jël may goge sidil ko ay tantam sidil ko ay bajjanam kenn ku nekk bu ci gejote nga ñew indi ab jinni wala nga indi ab sir lola riba la te bëpp sey bo xamne dafa lalu ci ko riba yalla neena déclarer na guerre jabar ja déclarer jëkër ja déclarer goroya te kuy guerr ak yalla no mëna def daga daam lola kon moytu ko moy li nga xamne mo gën diko jëfé té yalla nak dañ koy ragal képp kum né dana guer ak yow bu yobo nga défaru té xamné no mëna def lo yor ci ngannay bu doy mukk tabarakallah say xalaat du doy du to far nelaw yalla mom ko mëna guer la ndax amna ci soldaram yi kuñu wax ñëreer xëccet bu ko yebalé ci rew képp wa rew mu tambalé son waxuma la bu jëlon nak yenen ak yenen ak yi nga xam duñu ko gis mu jël ci wat ci jirmi wala tu'tu sufahaa bu len jox dirim yi nga xamne sen xel matagut bu len jox amwalakum seni alal alati sen alal yi nga xamne ja'alallahu lakum yalla defal na len ko qiyaman muy taxawukay muy ndeugar lay sen alal yi nga xamne yene ko yor yor alal dirim mune bu len ko jox dirim yi te fek ñam sufaha lay la tu'ti safihan ma lahu wa huwa alladhi yufsiduhu bi su'i tadbirihi sabiyan kana aw rajulan dhakaran kana aw untha lul tabari wax safi moy ko xamne boko joxonu jinni ne ko demal marsa jinni ca nangam du xam luñ koy dello man na nek safi wadi yayam da ko jox yari fuk ne ko demal marsa nga jinn soow bi nga jinn soow bi nga jinn cere mu dem ba marsa ya marsa bay sori sori mu wagn ko fa di joy ñew ba ci kër gi yaay nako loy joy mu ne dama xamul ñaari fukk yi ban la ci jënde soow koku moy safi koku bu kenn jox alal koku la yalla lay wax ni bo len len jox seen alal gi nga xamne yalla defal len ko khiyaman muy ndeugar lay ñu ñi def nak mu ne warshuquhum fiha na ngeen len ci wërsegal na ngeen ci wutal lu ñuy lek ak lu ñuy naan agn reer nekk waksuhum nagel len ci waddu dalen len ci xottil ca khalis bobé wa qulu lahum tangen wax len khawlan ma'rufa waxi njek ku yor alu jirim bayam neeku fi sokay defal de ko wax waxi njek de ko wax ni sa pap bayewon na fi 3 millions dundal na la ci yere nangam ñaari junni wala ñetti junni ah bu sangam amuñu won agn ci lañ agnon fas wi yow la ko ci jëndal nang koy wax khawlan ma'rufa waxi njek teet nay ami sédé wabtalu bu ngeen len bëgge jox alal ji nak na ngeen nattu al yakama jirmi hatta iza balaghun nikah bañu mata denc buñu dé jigen wala bañu mata tak buñu dé goor na ngeen len yoré di len testé guddii ak beccëk sa su nek di sét ba xam xam nañ xaaliss ba xam seen xel matna wala matul sa su nek ngeen koy sét hatta iza balaghun nikah bañu mata tank fa in anastum minhum rusda bu ngeen genn ko ci ñoom ak njub xamne xel mi matna man na ñak yaq al ar warsuquhum wala fadfa'u ilayhim jox leen len amwalahum seeni alal fadfa'u jox leen ilayhim ci ñoom amwalahum seeni alal jirim bi nga yar alalam mu dem ba man ko samal bopam yalla neena nak bu ko denc le alalam alal ca posu borom man na fa yendu man na fa faran ginaaw legi xamna khalis legi nekati khalis ba jox ko wala taakuluha way way bu len ko lek israfan ci yak way way bu len ko lek wabidaran ak ci ndekelante ay yakburu bala ñoo mag yor ab dirim ñu la sa amé 18 ans wala 15 mas mas wore dang ko wara jox alalam nga ne xaarama parafito ci tambuli legi soppi na nga dan lekke di defarlu ay ganar di jënd ay yenen lan lu lek nga lek ko nek legi tay mu mag
alal ji jog sama loxo kon bala jog sama loxo na ci lek gaaw yalla ne bu len ko def bu len ko def wala taakuluha bu len ko lek israfan ci yak wabidaran ak ñeekelante ay yak buru ci bañuy mag bu len ko def mukk alal ji nga yor dal jirim yor ko na nga ci mandu waman kana ghaniyan mune ko xamne da nga nek ku am ci yeen am nga alal ju bari ñu dënkël ak jirim jël alalam jox la kepp ku mel nonu ci yeen fal yasta'fif nafhu nayam ci alali bopam kep fal ya'fu an mal al yatim wala ya'qus ajran ala wisayatihi nayam ci alalam joju bum ci lek dara bum ci jëmuut ak pay ci yar gim ko yor nayam ci li nga xamne mom moy alalam waye bu mu dugg ci alali jirim ba lutax parce que mom dafa nek ghani waman kana faqiran ko xamne nak da nga yor ab jirim ni jox la alalam waye yow faqir nga amo dara dara dara ku mel nonu fal ya'kul nan lek ka alal ja waye bil ma'ruf ti njek na ca lek lekin wu jaadu na ca lek lekin wu rafet bul jël alal ja di ca takku sir bul jël alal ja di ca jënd ay ganar bul jël alal ja di ca tukki bul jël alal ja di ko sax saxé mu ne bu len ko def ko ko def ci yeen dug nga ci lo xamne xamuloko fa isa dafa'tum su ngeen deme bay jox ilayhim ti ñoom amwalahum sen alal ya su jirim ba deme ba mag matna legi ngeen nar la jox sen alal fa ashhadu alayhim ni ngeen ko wutal ay sédé ni ngeen ko wutal ay sédé ndax ëlëk sene joxuma sédé na joxon na la ëlëk so bëgeena joxon na ko te fekk joxoko sédé na joxoko won ni ngeen wut ay sédé wa kafa billahi hasiba yalla nak mom doyna regler yalla doyna regler ci sede sos modi bu yowmal khiyamé lolou fu mu jaar yalla mom tabaaraku ta'ala dina ko meuna regler regler li mo xamné wi wowo moy wi jaar ci yon tabaarakal yalla neena lir rijal naqibum mimma taraka al walidani wal aqrabun lir rijal goor ñi am nañu naqibum wal mimma taraka ci li nga xamne bayinako al walidani ñaari wajur goor gu nek bu fa ñaari wajur faato sa papa wala sa yaay wala sa mam wal aqrabuna ak say mbok sa frère bo bokal nday ak bay wala bo bokal bay kep nday kep ha walil nisaa jigen ñi am nañ nasibun ab cir nonu mimma taraka al walidani wal aqrabun li nga xamne ñaari wajur bayu nañ ko ak jige ñale lolu ci walu mirage modi day wone ni goor amna aq jigen amna aq waye la koy waral nak moy nasab modi aw askan muy ki mo la jur wala yow ya ko jur ki yene bok mudi nit mom ben muy usul wala muy furu' wala hawashi dinañ ci ñew inshallah ci irsal saqalaini ci teril bu gëna yaatu ndax mirage mi dina xat ci tafsir bi mune ala joju nak mimma qalla moy la tuti minhu ca mom aw kafara mbalu bari ala ji nga xamne dañ ko wara sidele ci ginaaw bi nit ki faato budé lu bare budé lu tuté lepp da fay nek lo xamne goor dina ci am nasibun jigen dina ci am nasibun mo lol nak nek nasiban mafruda cir bo xane ciri farata la ciru farata nasiban maqtu'an faradahu Allah bi shar'ihi al-'adil wa kitabihi al-mubin cir la bo xamne farata la tabaaraku ta'ala moko rebb ci terem bi di al-qur'an al-karim wonane ku gor li la wara am ku jigen li la wara am wa isahaba rasul fekke ulul qurba mbokki ni jege wal yatama ak yatim yi mu jirimi wal masakin ak miskin ya manam nit ki da fatu ñi bëgg sédélé alalam fi ñu togé di def al qisma té moy sédélé gi mbokk yi am ñu ñew té amuñu cër mbokk yi am ñu ñew té ñoom amuñu cër ci nonali ay yatim nek fa moy ño xamne seen wëju yu goor dafa faatu te amuñu ay cër
naka nonu al masakin miskin ya jage fa yalla ne su ñi fekke ngeen di mirage farsuquhum minhu wursugal len len ca alali waja wa qulu lahum tengen wax len qawla ma'rufa waxi ñek manam nga yëkëti ci ay 100 francs ki 200 jox len ne len li kat du suñu alali bay ñun du seen alali bay yeen ñi la seen bay faatu ñu bëgg len seddel seen alali bay kon nak comme ñun ñok yeen ño ci bokk yam ñun dañ lay mirage lo rek kon nak jël len li wax len wax ñek waxi ñek fessna kolup gor waxi ñek fessna birup gor yalla nak bala muy dugg ci mirage mi daf koy ñagal ñat bu graw su paré it ca genn wala ga mu ñagal ko fa ñat bu doy war mom suñu borom tabaraku taala ndax doom adamay ragal yalla ci walu mirage bakuy yalla neena wal yakhshana ragal wal yakhshana tit allazina ñi nga xamne law taraku buñu bayiwon min qalfihim sen ginaaw biñu dehe buñu bayiwon zurriyatan ay njabot yu sew di'afan yu neew doole qafu alayhim dañu ragal ku yak sen alal ñom tañ nañu ragal ci alali jambur yi deggal rek joji wax modi alal ji nga yor nar ko seddel ay jirim wala ño xamne sen bay mo genn aduna nga war leen seddel sen alal yalla neena nang ko def ni sa alal ndax li ngay seddel mirage da lay seddel sen mirage yow yaangi ni tok di seddel mirage bay jambur da lay seddel sey dom sen mirage yow ginaaw na xam nga ne so bayyi won ay njabot yu sew da nga ragal ñu sank seen alal bu sank alal li bay jambur so fi sanké alal li doomi jambur dinañu sank sa alal li dom lepp lo leble dañu lako fay wal yakhsha alladhina law taraku min qalbihim zurriyatan di'afan khafu alayhim ko xamne so baye dom li nga am am tit suñ koy mirage mu ne nga ragal yalla ci soy mirage jambur ndax kep ku tok ci mirage na la woor ne dañ li mirage so and ci rob na la woor ne dañ ma sa and ci sa borom bo demé ci dëcc lek ci ciép na la woor ne gaay da na am bës bo xamni bi ci ciép lañuy lek ko xamne nak da ngay lek da nañ lek say ciép boy lek ciép bi jambar bu yonga téwlis ko xamni dañ mirage alal soy mirage alal jambar bu yonga jaar la ko ci yoon ndax lolé lañu fay lako falyattaqullah ni mirage nañ ragal yalla falyattaqullah mbokk yakoy xéer nañ ragal yalla wal yaqulu kuy mirage ñi miras nañu wax qawlan sadida wax ju jup kep kuy miras na nga waxta wax wax ju jup so ñewé laajal ci faatu ñaata la bay ñaata dom la bay ñan ñoo ci goor ñan ñoo ci jigen ndax bayina ay bor ndax bayina kër ku mom kër gi ku ci juram nek yoyé na leer bam leer nañ nga sét ñi am ay ciir ak ñi ñi xañ ci miras nga jox ña am ay ciir seeni ciir ñan xañ nga xañ len te wax len wax ñek yalla nañ innal lazina ñi nga xamne yaakuluna dañuy lek fuñu tollu mom lañu dundé innal lazina yaakuluna waxul innal lazina akalu moy kon dañoo lek alaji ben yoon waye yaakuluna dañuy dundé am walal yataama alal jirimi seen bay fatuna nga ñew ne len may seen fayru bay sen bay fatuna nga ñew ne len man may sen bay bu ndaw sen bay fatuna nga ñew ne len man may doon sen yaay tax yaakuluna di lek amwal yatama zulman tek ko ci kawuk togn ndax alal jo xamne liggeeyoko mayu ñuloko doon noko soko lekke yaang ko tek zulman ci kawuk togn yalla leen ñuko def inna ma yaakuluna li ñi lek du dara fi butunim ci sen biir ya ludut naran sawara sawar lañuy lek ndax suxu ci juddu sawar lay jëm inna ma yaakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna dañu duggu sa'ira sawara sa'ir yalla jall musal dañu duggu sawara sa'ir sayadkhuluna naran ha'ila musta'irra wa hiya naru sa'ir fofu lañuy duggu ñi nga xamne dañuy lek al jirimi rawatina ci alalu ndon su ko defé comme sama borom tabaaraku ta'ala dadi ubbina aya bi fasiyene dug ci walu mirage lu jafé la yalla wolu wu ci kenn lepp lu jëm ci alal yalla daf koy atté won wo xamné wu metti lay doon ku sacc
mu ne daggaleen loxo ba daggaleen loxo ba loolu alal la ndax day xajj soo jëlee àll jàmbaru fëkk ko xupp ko yàlla ne da ngeen ko rayi te daaj ko ci garab àll jàmbur moom foo laale alal rek yàlla ne na dee ginnaaw alal nag da ngay xàcc ñu ne rey leen ko yàlla ñëw fii fas ko yéene tëral ci wàllu mirage góor gu dee nuñ koy miraasé jigéen ju dee nuñ koy miraasé mu tëral ko ci tëralin mu leer nañ wàcce ko ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu jël ko momit di miraasé noona waaye néewu ko rek ni mu ko waxee ci wàllu julli julli leen yàlla nee na yusikumullahu yàlla ngi leen di dénk fii awlaadikum ci seen i doom yàlla ngi dénkaane mooy yàlla mi ngi leen digal yamurukumullahu yàlla mi ngi leen di digal fii awlaadikum ci seen i doom moo di fii itam yàlla jox na fi àq xale yi xale yi war nañu jox yàlla àq daal di bàyyi ak jubadi ndax ni muy mirage ci ñoom la tàmbalee yàlla dénk na leen fii awlaadikum ci seen i doom doom bu góor ak doom bu jigéen moo ci bokk yam baatu wala ci mirage day dugal góor di dugal jigéen lu mu leen dénk li zakari ku góor am na mislu lu mel ni xazil unfayey ni cërub ñaari jigéen loolu yàlla tëral yàlla nee na góor ak jigéen suñu bokkee nday ak bàyyi nekk ci mirage fu góor amee 5000 jigéen 2500 la fay amee lii yàlla tëral nag ku mu naqari ku nekk ba tax li nga xam ne moom lañ la sédd seen papa bàyyi 15000 ñu jox sa frère 10000 jox la 5000 nga ne pour lan ñu fabaat 2500 fële yokkal la nga am 7500 mu am 7500 yàlla ne doxal ñu dem ba yow mi tëral ma tëral nga firi ko yow mi ko firi ak ki la ko firil dox leen ñu dem benn bis ñëpp daal lay jàmm fekk la hôpital takk say tànk takk say loxo sànni say bën-bën laxas la sagar wu weex dem ba ca armée leen yàlla sa jaam bala doon tooñ nga tëraloon mu tiri ko mi ngi nii ëndil nañ la ko tey daal lay suul ñu wëriñ dem ñibbi togg ay ceeb lekk nga des teex sa borom sama borom ne la waaw yow kera ba nga xamee ne damaa tëral jox sa frère bi 10000 jox la 5000 lu tax nga coowoon ba am ñu tegalaat la ca 2500 ma ne mbokk yi te yow ma xiyaam am fa français faa ak a jafe waxuma laa nga fay am 2500 kon ni yàlla tëralee nuunoy yoon te it jigéen ak góor koo xam ne suñ jëlee alalam jox la yaa koy moomaat su ngeen bokkee ndek bàyyi ñu jël 10000 jox ko jox la 5000 yow sa 5000 diw bopp nga ciy jënd ak kóom ak peñe ak seet moom 10000 am ceeb la cay jéem a jënd diwlin indiwaat ci sa kër nga lekk soo jaaxle sa kër càm sa kër jëkkër ñëw ci moom moom muy càmmiñ li waaw kon kay xaalis bi ñu ko jox moom yow yaa koy moomaat yow jigéen te it su mayee jotee moom mooy yëkkati xaalis su mayaat la kon tabaraka taala mi xam ni muy tërale xam ne ni jigéen alalam lu mu bari bari lu jigéen bari bari ab soldu boo ko seetee la cay dem ca yaram wa moo ëpp la cay dem ca biir ba kooku moom ñëpp ci bokku marché tabarakallah moo tax jigéen ja dafa ñëw ci attewukaay bi alhasanul basri di atte wala boog benn attekat mu daan ne waa ji di ki ko rey jigéen la xamuñu ko nag ñu waa dëkk bi yëpp mu daan ne ah ki ko rey day niroo nag kii daal di woo benn jigéen nag kaa yow mi yaa ko rey mu ne nag reyu ko mu ne ko niroo ngeen parce que ki ko rey dafa rafet jekk silwiise neexiree tagg ba mu meex ku jigéen gi ne ko wax nga dëgg de man maa ko rey pour moom taar bi mu wax ca kee rek pour mu am ko jaral na ko jigéen nun la mel loolu la yàlla xam tabaraka taala ba ne jigéen ci mirage benn cër bi muy am ñaaram la góor di am fayn kun na nisaan bu ñu nekkee aw jigéen faw xas na tey ni ëpp ñaar léegi aw jigéen dong nga fi nekk di donnu seen bàyyi wala seen yaay faw xas na tey ni ëpp na ñaar nu ñu def mu ne fële hun na ñoomoom ñoom ñaar sulu faa maa taraka deux tiers yi li seen papa wala seen yaay bàyyi mooy bu seen papa bàyyee 15000 ñoom ñu nekk jigéenu kese ci ëpp nañu ñaar su boobaa 10000 la ñuy jël ñoom ku ne jël 5000 bu fekkee ëpp nañ ñaar nag ku ne jël la muy jël waaye 10000 lañ moom 5000 ba fa des fa lay des gis nga kon yàlla tabaraka taala foofu itam lim fi tëral soo ko dee seetlu
amuñu ciir ñom xal yu goor ye goor ñaar jigen ben dañ ko seddo na nga xamne non la tedde inshallah wa in kana wahida su fekke ben jigen la papa mom rek la bayyi muy goor ah muy jigen yeen balma falaha momom an nisfu genn walu alalu papam xale bi jigen bi

hakanu lañu nekkoon yaamulun dun ko jëf. Yàlla boo jëfee lam lay faye mooy gën a rafet la nga jëf. Yàlla boo jëfee lam lay faye mooy gën a bari la nga jëf. Yàlla boo jëfee bu lay fay lam lay faye mooy gën a yaatu. Ndax yàlla bu dee fay bu tàmbalee di fay du yemale pay gi foo xam ne fii fa nga koy yemale yow déedéet. wa yarsuquhu min haythu la yahtasib. moo di yàlla tey boo defoon ba mu lay fay lu ko jege rek mu jox la, da lay jox rek nag di la jox ba mu bari lool tabarkàlla. dama nag moom bu la nee boo liggéeyee nangam laa lay fayee, soo liggéeyee ba noppi loola mu la wax dong loolu la lay fayee. yàlla subhanahu wa taala nag moom bu ne laa boo liggéeyee ba noppi mu fay la, da lay jox lu ëpp li nga xam ne moom nga yaakaaroon fawqa sa njortu fuuf mu jox la ko moom subhanahu wa taala. yàlla nee na wa isa qara'ta, soo bëggee jàng, soo naree jàng alquraana alquraan fastaiz, na nga làqu billaahi ci yàlla, min alshaytaani rajim, ndax nga mucc ci shaytaani rajim. fa isa qara'ta, soo demee ba bëgg a jàng alquraana alquraan. alquraan ku koy jàng dafa am ay teggin. da ngay jàpp boo ko mayee nga julli ñaar rakka, toog bu jekk ferankalaayu, teg téere bi fukkale tuuti, jublu penku, laab ci zahir, laab ci batin, looj sa camtalaay kattan, teewal sam xel, fas yéenee xalaat yi ngay wax, te jàng ko njàng mu teey, soo noppee ubbal sab téere ca dem. loolu nag soo ko di def fastaiz, na nga daal di làqu billaahi ci yàlla min alshaytaani rajim. maanaam na nga wax a'uudu billaahi min alshaytaani rajim. bu fekkee bopp saar la nga teg ca bismillahi arrahmaani irrahim. bu fekkee ci digg saari la nag nga yem ca a'uudu billaahi min alshaytaani rajim. bu fekkee ci julli la fekk boo koy wax nga wax ko ci suuf, looloy sunna, door a yëkkati ca kaw la ngay yëkkati. bu fekkee nag dafa julli far julli naafi la, am na ñoo mënees nañ ko yëkkati ca kaw tabaarakallahu, noonu lañu ko jànge ci fekk. fastaiz billahi, na nga làqu ci yàlla, ci koy làqutu ndax nga mën a mucc min alshaytaani irrajim, ci sheytaan mi nga xam ne dañ koo dàkk. sheytaan nag baat bi dafa ñëw ci alquran bari ci lool. nim ci toll nag noonu la ci baatu malaaka toll. boo seetee yoon yi baatu malaaka ñëw ci alquran, yoon yi toll noonu la baatu sheytaane ñëw ci alquran. di la wax ne sheytaane jàmbaar la lool, waaye lu mu liggéey malaaka yi mën nañ koo yàq. rajim nag aw dàkkental la ci moom, aw melo la ci moom. raj moom mooy koo xam ne kii ku la gis jam la. sheytaane bu génnoon ci mbedi Dakar yii di waaxu ñu koy gis keroog lay ñàkk ak dundam moom sheytaane. loolu mooy rajim. mooy bu doon dox fii tey ñu seen ko, bëri na kër yoo xam ne yàqu na fi mooma, bëri na ku ñàkk sa doom mooma, bëri na ku ñàkk sa jëkkër mooma, bëri na ku ñàkk sa jabar mooma. moom seytaane dama ne bu ne woon tëll fii ci dëkk bii Dakar, ñu ne seytaane génn na ma nga place de l'indépendance, boo moytuwul bësula dana bëri lool ñu fa xëy duur ko ay xeer góorgóorlu ci lool. man mii ci lay bokk. a'uudu billahi min alshaytaani irrajim. moo tax kuy jàngal alquran da ngay wax a'uudu billahi min alshaytaani irrajim. bu ko defee moom du lam defal taswiis boo dee jàngal alquran. day daal dem toog fële génn ci yow nga jàng ba noppi ub sa téere. su ko defee tadabur bi nga war def ci alquran da nga ko mën. mbokk yi bëri na koo xam ne yaa ngi jàng alquran waaye li alquran di digle doo ko mën, li muy tere doo ko bàyyi. lu tax? ndax jamono ji ngay jàng alquran sheytaane ngi toog, léeg-léeg nga wax ab baat mu waxtaan loola, nga waxtaan ba ci kanam daal di jàngaat. am na mbokk yee dañuy jàng alquran ba mu yàgg ñu daal di roof ci seen baaram téye jukki bi, waxtaan ba mu neex leen daal di wuyaat ca njàng ma. am koo xam ne kii buy jàng alquran fi mu toogee di jàng xel maa nga ca yeneen. su noppee mën naa jàng alquran fii léegi jóge ca alquran di dem ca sabar ga, amul sax benn jafe-jafeñ. loola mooy nit ki bi muy jàng alquran dafa musluwul ngir mucc ci cheytaani rajim, làqu ci suñu borom subhanahu wa taala. yàlla mu ne innahu cheytaane daal laysa lahu amut sultaanun, benn sañ-sañ ala allazina aamanu, ci kaw ñi gëm yàlla. cheytaane amul benn sañ-sañ ala allazina aamanu, ci kaw ñi gëm yàlla di leen yàqal dara. mboolem ku gëm yàlla sheytaane mënu laa yàqal dara. wa ala rabbihim yatawakkaluun, wa ala rabbihim, te ci seen borom yatawakkaluun la ñuy wéeru. wala nga xaddam ko ci olof wa yatawakkaluuna ala rabbihim, ñuy wéeru ci seen borom. kon ñaar yii ku ko def mucc ci sheytaane moo di gëm yàlla wéeru ci yàlla. boo gëmee yàlla wéeru ci yàlla rek mucc ci sheytaane nga ne ko ah mu ne waaw innama sultaanuhu, ñi nga xam ne ñoom lay am sañ-sañ ci ñoom
على الذين يتولونه.

fir ko wala yoyu waye yalla neena ko demal mir wallati lam tamut fi manamiha it kok moy no ci ruham batay bakan ba nga xamne dafa teud waral nelaw lañuy rocc ci mom bam nelawit yalla neena man mi la kon ñaari affaire la dafa am lol buñ ko roccé mu dé ak lol buñ ko roccé mu nelaw hina mawtiha ak fi manamiha tay ji ci guddii inshallah buñu teddé hina mawtiha dana am fi manamiha dana am wa motax fayumsiku allati qada alayha almaut bu bakkan yi jogé fi dañuy fekk suñu borom tabaaraku ta'ala fa mu nek wala bok dañuy dem arash ruu yeb nek fa ba booru xeyna ay 4:30 ruu yi ñibisi ko defé bilal yi daal di yewu noddi iliman yi yewu yeesal seen njab tabaarakallah technicien yi daal di yewu auto yi jël ci lañu ñew ci radio yi tabaarakallah oustaz yi yewu di préparer leçon yi yeb légui nak fofu ruu yi di ñibisé fa yumsiku yalla tiye allati qada alayha almaut rugam dogal ni day de koko mum biñu dusi ci borom fofu la ko yalla yitiye cetete wa yursilu al-ukhra mu yabal benen bi nga xane dafa wara yewu ila ajlil musamma way ba benen app nak benen yon inna fi zalika la ayatin liqawmin yatafakkarun li day kiyam tan ci go xamne gi kep kuy xalat war na yeb baakha baax yene ci delu suwat inshallah ci sun dars bi di ñew ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala tegg len seen baram ci ay ñun fuk ak ñaar ci suratu az-zumar rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbok ñi deglu as-salatu was-salam ala man unzila alayhi al-qur'an muhammadin ibn abdullah mbok ñi deglu ginaaw bañu sante yalla subhanahu wa ta'ala mom ñi may ñu am ak wir ak talko ba tok fi ni ñu ko toge won ci aljuma ji wessu yalla ñu ko mayat may len ko yeen ñi deglu ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé zumar mudi sar bi nga xamni moy fanwérelu sar ak juroom ñent ci alquranul karim ci niñ ko défé ci kamil bi jangon nañ ko ba am ci ñun fukki aya ak ñaar bëgg delu ci waat ci aya ji muy fi suñu borom doon waxe Allah yatawaffa al-anfus hina mawtaha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la'ayatin liqawmin yatafakkarun suñu borom ci aya ji da fi jangale lu am solo ci walu de mula fi won ñaari deegu ndaw ak deegu mak al wafatul kubra ak al wafatus sughra al wafatus sughra muy deegu ndaw gi guddigu jot ñu def ko beccëk leg leg ñu def ko ku sonu def ko lol moy al wafatu as-sughra al kubra nak bu ci nit demé muy dé gi gëna mak mom danañ ko mëna jël ci kër gi yobbu ko ci morgo ba sang ko julé ko sul ko ci mpaxté du yëngutu waaw manam gu ndaw gi bu la dalé yu bare bare do ko yëk waye amna fofu buñ fa agé ak yow rek nga yëk ko mom dé gu ndaw gi melni suñ la touron ndox mu sedd melni buñ la doré melni buñ waxé wax ju kawé ndax nopp da dul dé motax bu dé gu mag gi nak mom yu bare bare man nañ ko def ci yow ndaysan té do ko yëk dé gu ndaw gi nak moy tax nit gëm dé gu mag gi al wafatu sughra moy li tax nit gëm al wafatul kubra kelay fekk ngay fo ba ngon jot nga rer ne ci salal mu am lu ropp ci yow nga nelaw bay leg leg nga romb julli fajar koka lam rocci su rocce la ko gëna mak buñu julli fajar do gennu net do gennu sa nek sa bop dañ la cey genn tey tam xam tam pax nga jëm nelaw yi nelaw gu mak waye kelay ye nak ci nelaw yu ndaw yi manam dillu ci lam julun ci yow ba nga jox so nelawé nelaw yu mag yi bu delo sé lam jëlé won ci yow nga jugat kon nelaw yew dé dékki
lé mo lay tax gëm li li mo lay tax gëm la li yalla neena Allahu yalla yatawaffa moy ray wala moy fat al anfusa bakkan yépp hina mawtiha ba nga xamé né ma ngay dé hina mawtiha ba nga xamé né ma ngay dé walati bakkan ba nga xamné lam tamuddehut yalla mo koy fat fi manamiha ci ay nalawum ñom ñaar ñepp kenn ku ci nek yalla lay fat nga deg mu nan wa huwa alladhi yatawaffakum billayl wa huwa alladhi yatawaffakum billayl ibn kathir muné akhbara ta'ala bi annahu almutasarrifu fi alwujudi kama yasha wa annahu yatawaffa alanfusa alwafat alkubra كما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان والوفاة الصغرى عند المنام مختصر ابن كثير تجوك ابن يتلبا ختم نياري تمير اك نيار فك اك نيار ابن كثير من اللي دي وانين يالا مبيري موتي دخل نوكا نيخ دي رجي يمي رجي تنب موي نلو moy am yamuy rocc ci mom moy fat way ñaar ñepp yalla manam su gudde fi mu nek ni suñu ruuy yépp suñu borom da koy rocc wala bok lamuy rocc moy rawhaniya wala nawi tuddu day rocc yépp yépp dañuy ci mom yépp dañuy ci mom ñiko yendo togn ñi yenn won ci liko neex ñi yenn won ci li len neex ñi doon jël yefi jambur ñi fi nax nit ba jël alalam ñi fi njoj njaj nit ba lek lam yor ñoo ñep seen ruya ngay fanane ci suñu borom tabarak wa taala bu ñu demee mu xol len ñom ñep ru yep suñu borom gis len ci misal ñi nga xamni ñoo fay liggey yi al hafaza muy malaika yaak ñom seen ñoo ñep gis len té ñi yeen ngo won li neexul seen borom su ngone bu ruya démé ñu xamé len waaw dañu gis jigen ñi nga xamné duñ solo mukk bu ñu démé ñu xol ruuy dañ ñé dañ ñoy jigen ñi dul solo aha ñu waaw ñu né ah xeyna bu ruuy dello ñu solo ginaaw faatu nañ fi ba yew xeyna ñu jàngé ci dara ñi doon jël yefi jàmbur yi yépp ñu gis ñen ruuy yele day ñom ñoy yeen do jël yefi jàmbur ñu ruuy yele nak ñom ñoy carte kat yi goor ñi bañ dépense ñoy ruyele nga xamne ku leen laaj dépense ñu lank jigen ñele nak ñom ñoy ñi waaj ñi seen dépense jëkër yi ru yépp nek fa yalla mu ne fa yumsiku yalla tiyé allati ru go xamne qada 'alayha al-maut dogal na ca dé biiru yi démé kum soxla ray fofu lay waxé malaaka yi numéro bele lan la ñu ne ko bele dé moy 14,4 wala 5 mu ne jël leen bu mu dello ruugale nak ñu ne gédé moy ru sang mu ne bu mu déllu duñ ci wax sax gé moy ruuhuk diw ndax fofu touré du fa soti ñu ay raqmu rek wala numéro ya kitabum marhumun yashadul muqarrabuna numéro yi rek ñoy kont su ko defé fa yumsiku mutiyé mom yalla allati ru ya nga xamné qada 'alayha al-maut dogal na ca dé motax sa buñ nelawé yew rek guddu gu joddal am ñu gennadul li gëna gatt guddu gu jodd rek dana am ñu gennadul motax bo nelawé yow be fajar ñu la as-salatu khayrun min an-nawm nga jox and ak sa ruh delu wat ci jakka je te gënu lo fi aduna yow day war nga sante suñu borom def ñaar rakay fajar def ñaar rakay suba te xey ci liko neex fas ci yena gont te xamne su ngone sa ruh dana delu wat te bu ko neexi boole ko ci ruh yamuy tiye te kenn du ko manal dara say mbokk duñ ci man dara wayursilu neena mu yebal mu delu ci wat ci aduna al ukhra yenen ruyam dugulul ci ñom de wa wayursilu mu yebal al ukhra yenen ruyam dugulul ci ñom de ñom ñu bayi len ñu delu ci ru gu ne delu ci sa biir yaram nga nekkon te genn ru du jaawale sa yaram man suma ne lay bay yew sama ru du dem ci yaramu tab juhani ak ruham mom du ñew ci sama yaram kenn ku ne sa ruh sa lañ delewon ci yow ma ngay delu wat ci yow nun la ko tabaraku taala bi dogale wa yursilul ukhra waye amul kenn ku muy tiye sa ru nak andil la geneen
ni lañ koy def rek fayumsiku lati qada alayha almaut wa yursilu ukhra fayumsiku lati qada alayha almaut wa yursilu ukhra non la koy jappé rek ba kañ ila ajalin musamma ba ci app bo xane bi mom lañ appalon roogi ne ko ñaati yon nga dem arash dikkat mu ne dem nañ nangam yon ñu ne ko bu tay bi moy sumu jëntal yon allahu akbar kenn ku ne natal nañ la sayna law ni mi tollu su jexé lu tonelo lu dul naaw yi mag ya kenn ku nek natal nañ la say nokki ni mi tollu su jexé du to noy kenn ku ne natal nañ la say tibi ciet say tibi lek say gut yi ngay nan say jego yi ngay dox lu ci jeex lu ne nopi nga ko def du loko def ya aksi nga ci al ajal al musamma ca nga aksi motax fa nga yem so febaré ya xam so feburut ya xam lol dal lu yittel suñu borom tabaaraku ta'ala liko yittel dal moy al ajalul musamma aksi nak roga mom dañ koy tiyé motax febar ak ñak febar mo ci bokk ya inna fi zalika nek na ci doxalen wi inna fi zalika nek na ci mbir mi la ayatin ay mandarga yu wone lutax ñu ragal yalla inna fi zalika nek na ci li la ayatin ay mandarga yu wone lutax ñu ni wara taxaw ci ndigal suñu borom waye li qawmin ci nit ñoo xamne yatafakkaruna dañu jëfëndiko seen xalaat kep ko jëfëndiko xalaatam de li warna tax mu ragal yalla baye ay teram tay jëf ay ndigal kep ko ragal yalla waye ku ragalul yalla ku nek nak li du la war ndax waya tajannabuha al ashqa alladhi yasla an nar al kubra ku nar dem sa war ku ne kenn mu la war bu ñu def warate do ko deglu yenen mo lay gëna saf ci warate suratu zumar ay ñin fuk ak ñaar yalla ne amittaghazu wala nit ñi dañoo jappé min dunillahi lenen lu dul yalla shufa'a ñu len nara ñaanal intervention ëlëk wala ñu len nara ram ëlëk te du yalla xul neele awlaw kanu ndax bu fekkone yoyé dañoo nek la yamlikuna shay'an mumunu dara wala ya'khuluna takhluwunu yalla mu ne nax kenn ci yeen nanguna dem ci ku momul dara amul xel ngay ñaan ci mom shufa waaw kon yalla tabaaraku ta'ala fi mi ngi fi wax ak doomu adama mi ngi fi wax ak nit ñi nga xamne dañuy jël ay hayawanat di jël ay bant di jël ay yenen ak lenen diko def lo xamne ay shufa'a lañ yatlubuna minha shufa'a muni amittaghazu min dunillahi shufa'a gis nga tabarakallah xale bini ci kër gi so jele yar top ko fas ko yene dur mbollem ñu ci kër gi dina len xet du laqku ci papam du laqku ci tantam du laqku ci najaayam ca mamam lay laqku ji xale yu ndawi xale bo ci jël yar rek ca mamam lay laqku ji ndax xam nañ ni kër gi mam fi gëna yëkëti kur mag ndax bay ak yaay kër gi amna koy fi lif ñu koy wax mam so xerlo gonu go dag yar wuti ko rek mu wuti mam motax ñu wax naan yar mam baaxul ci gore mu rek lay tek yalla itam nak lool lay bëgg ci ñun lu lay bëgg ci ñun motax mu tek ci qulillahi shafa'atu jami'a qul nal lillahi yalla momom ash-shafa'atu amram jami'a lepp la yamlikuha ahadun illa Allah ta'ala wa la yastaji'u ahadun an yasfa'a illa bi ithnihi nudul ci ndigalam su joxe ndigal nak ñako wara def ñep am ko tabarakallah ñañu wara ram ñep am ko waye ba'da iznihi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi ithni kokku may suñu borom tabaaraku ta'ala yalla lahu momom mulku samawati mu'minu asman wal ardi momom mu'minu suuf nguru asman moko mom nguru suuf moko mom al baghdawi muné huwa ta'ala malikul mulki kulli la yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna iznihi wa ridha tafsir al baydawi jukib ñaarel khatum temer ak juroom fuk ak ñent muné yalla mu kawé mi momom nguru kenn momu ko kudul mom
ken sañ ta wax ci luddul mu jox la ndigal su yawmul qiyamati lahu mulku as-samawati wal ard motax do deg mukk ñu ne yalla manda ma ngi bëgg jeex campagne bi kañ la do ko deg suñu borom do deg ñu ne yalla tabaraka taala tam suba lay tambali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam yalla lool do ko ci deg mom nguram gi mom moko mom tabaraka allah malik yawmiddin motax ñukoy jang ci suratu al-fatiha thumma mune ginaaw ga ilayhi ci mom yalla turja'una lañ leen di dello yeen ñet masirukum ilayhi yawm al-qiyamah fayahkumu bainakum bi'adlihi wa yujazi kullan bi'amalihi yalla ñun ñet lañuy dello ci mom mu atti suñu digënté kenn ku nek mu fayla la nga xamne mom nga doon jëf suratu zumar aya ñen fuku ak ñent tabarkalla ni ma koy waxe sa suné rek sa bo ubbe radio rek deg ñu jang aya daldi lim aw gaay jangat aya li ñu tuddé taggé ñoo ñen ñu taggé bu laaj fuñu jëm ilayhi ñinga jëm fa yalla subhanahu wa ta'ala tay dañoo doxé li ñene seen ginaaw rek way ñun ñepp ñoy top ci seen kaw motax ku dem ci xabru la ngay wax moy yalla ñi leen ñoo jitu way ñi ngi top ci seen ginaaw yalla neen wa iza zukira allah buñu tuddé yalla wahdahu yalla dong nga dal ni la ilaha illallah ci kanam mushrikuni la ilaha illallah wa iza zukira buñu tuddé allah yalla wahdahu mom dong isma azzat bat bu naqare tudula ndax araf yu jegente yi ci walu waxinu walaf ne du ci arab isma azzat mune day daldi daw daldi lemu qulubul ladina khulum molem ñi nga xamne la yu'minuna bil akhirah gemuñu al akhirah fep fo degge batul la ilaha illallah mushrikuna yeb dat na ñom seen xol daldi foñu tuñu ko nangu bat bubu di la ilaha illallah la rasulullah don woti ci makka quraish ne ko duñ ko wax mukk bubu bat duñ ko wax mukk ñu neew diko wax bu mu yokku ba bari ba bisu tay bi am nañu ko waxut fofu ci dekk ba bisu tay bi am nañu ko waxut wa iza zukira allah wahda isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah ñoñu nun rek lañuy mel sa bo tuddé len yalla dong in qabadat wa nafarat min shiddati al karaha qulubul haula'i al mushrikeen wa iza zukira alladhina min dunihi buñu tuddé yenen ya nga xamné nak du yalla iza hum yastabshirun ñu daldi bëgg daldi content so tuddé xërem bi mo def li taw bi xërem be ko andi